Serigne Touba neen man de dama wote ak nit ñu bax ñi fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nu ro nak lim wax ne maddal al husna wa maddal al zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom jox na ma ko te doyewuma ko dara. Kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassil ak jaawartu kuko mokal duñ la lacc bammel jesbu mawahibu ak mukhadimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la ceppel ci aljana.

te man sama yitte jëpp mooy dajeeg moom da tambali wëlbatiku di ñaan suñu borom mu dajale ko ak moom gis ko ci lut ay nelaw كل زمان لا أزال أطلب لقاءه وأرتجي وأرغب كبر عز ما طلبت يا عزيز منك وما هو عليك بعزيز يعني سن بروم نكو دارا تولا مورا داما بغ nga wan mako ci lul ay nelaw dana gis lu bare bare ci nelaw waye da mujj nak nekko dama bëgg nga wan mako nak ngeen nak dara tewula sun borom mom dara tewuko fofé ci Touba gis nga qasida yu ñëkke lu mel ilahi fasalli la mu jël ci yoon dem ilahi fasalli bi ghayri intiha ala al mustafa dil muhayya sabih salatan turini huna wajhahu param xar kanam bu leer bobé da yalla nga jull ci mom way julli go xamni nak dang may wan xar kanam ba ma gis ko iyanan li yasfi qalbil jarih ma tax cheikh abdullah dal mu bax mu wax seigne basir nit wax ci minul ba khalim ne fofé ci darul qudus ci jakka jojé ci wéru koru aïssasin 1311 ci la ñëkk gisé rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci lut ay nelaw way bam ko gisé lu melni rido da dox seen digënté mu gis yoonte bi and ak sahabam mu wax señ bi ne ko señ bi wax yoonte bi ne ko li neex na lol bëgn na lol nak nax wax na ci wajhun nabiyil muntaqal mujammali wajhani wali yaqada amali bëgn na lol way rek dana ko dama la bëgg jégé nak ba gëna jégé sa gaay yoy yoonte bi xamal ko ne ko lol du lu yomb nax ñi dañu andon ak man di taxawal diine jamana jojja wessuna ak jihad jojja waye daraaje je mom sun borom manako may ku ne waye nak nakoy maye du don lu yomb nak faw ci yitte di taxawal diine dang ci jankonte ak lu ne te lo ci dajale dang koy muñ te do deddu ginaaw señ bi nongu sapp yoy yep li waji wax ne azib bima shi'ta ghayra al-bu'di 'anka tajid awfa muhibbin bima yurdika mubtahin moy men bugal dal la meunta dekk moy sori la ay mbugal melen mum meuna don rek man nga mako tegg inshallah ndax ca wax joji gis nga da cheikh abdullah nene da ko wax ne ko ruugi da la sakul ba meuna xam lum atal nak lum atal waye lepp lu ruugi meuna dekkou de jom ji matenako moy nat yi lum bari bari rek gis nga motax ca dewel se rek la dem ci geej geej geej daj na fa do xamni mom ci mom da na wax ni rusna ko netli lam fa daj kenn du la ko netti juroom ñaari at yo xamni nekkul ci ay neega ci kër xa ñeul ben nga bi ñeké lambar ne ki Liverpool waye gis nga ay mayom ba lolu ci all ba lañ koy sanni te joxuñu ko mu lek joxuñu ko mu naan amul kër itam mbar mi da defar mom jom mo koy defal bom te mbar mi lelek taw bi ñew sanni lepp am ay wër da na ko fa tok dara dugg ci gemi ni ma la ko waxe legi ci ñeerbel gis na ci bo mbinn mo xam da wax ni tumuranke na fa ci ay ci ak ciol tumuranke na fa itam ci lu may jëfëliko te señ Touba da wut sakku ci kenn lenn lolu moy di gëna yému fi ni gis nga bimu nekké Touba ak ni manam bimu nekké ñeerem fu kaddu juroom yépp mu sëlem Touba xam nga ad ilahi ila Touba yaqudni wa sallimani way yassir rujuu'i li Touba waxtu ne mi ngi jambat bëgg del Touba te Touba bi bu len ñaanon ñu may ko mu del fa Omar ba ci téré bi mu tuddé Cheikh Amadou Bamba face aux autorités coloniales indi fa lettre bo xamni borom dal mooti moko signé ak señ Massamba yakarna ak señ Mam Cheikh Anta ak kan ak señ Balla Thioro di ñaan Touba bi ngir mu dimbali señ bi may ko mu dem Touba te ñu autorisation may ko mu dem Touba waye Touba bi mayu ko ndax Touba bi doon xaar señ bi ñaanal bawum te señ bi fosu la yene ñaan mi ndef dara mom xalatuko yadi li mughdin karimin nafi'in samadin la li darahima ta'ti min sulaytin masna dem xuru mbacke and señ Balla Thioro ki mo ngi netti ci njabot señ Balla Thioro la bok neena bobu señ Balla ko yobbu ci otom mais bañ démé ba siar ba nopi waxna señ Balla ne ko Balla dé buma néwon ciow dem sama dëkk ba xomu lay tubab bi rek ndax bobu tubab bi mom mo bayyi señ bayyi Balla mu yobbu ko way muyu ko mu dem Touba nga xamné bëgg na dem Touba ilahi ila Touba yaqudni wa sallima yassir rujuu'i li Touba wahmini wa qini adhal wara ah lim ci wax am lu dajé dana ko fi bayyi bi wax ci bëgg dem Touba kenn xamnu mu toll

da ngay wacc ba fa nga xamne moy sa place nga yeb fa muñ laaj na julli julli ci bop manam laaj na muñ asaka laaj na muñ koor ma laaj na muñ acc nonu nafil le nonu jihar nonu beru nonu da waxon na ne julli kat bi buy julli sepp fofu xamé ne xelam genn na ci julli gi wala genn na ci yalla beureb boba du fa am dara kenn du ko fa fay kon faw amna waccay mu wara waju balay dugg ci julli gi te bu duggé ci julli gi amna lu ko sant lolu dan ko waxtane bala nuy dugg ci tasawuf da nit ki muñ moy meuna tax mu samonté ak jaamu yalla yi ba am seen mbot yi yalla def ci bir kep ko xamne yit nga ci taxol ne am nga taxol amna doya di go xamne nga wara tewlo ci julli manuloko waccay biñ la sant modi bala ngay dugg ci julli gi lepp lo xamne sa xel dana ca dem nang ko yewenal sallallahu ta'ala alayhi wasallam genn jim ca jakka ja ba mu deme ba ci yoon wi mu dal di wax ku ñu wax Usman ibn Talha man de faté won na ne la nga xoram kadir ga ban fay jëgé ndax day bañ bu nekké ci julli gi wajoju bu nekké ci julli gi mom Usman wala ka nga xamné Usman ibn Talha la wax wala keneen ko xamné faké won na loola te dana lek ci ñam wax xelam dem ci kadir ga lool motax wala wax nan bu julli téwé rër téw nañu jital rër ndax sa xel bañ ca dem ganaw julli kon de yaleek yalla la laaj na bala nga ci jëm lepp lu lay wara delos ci aduna wala mudi ci delos ci xel war nga ko dag ba nopi alaik yoy yep boko dagge da nga meuna julli mu dess nak wasalu ci setan manam jax jaxal bi setan di jax jaxal ci saxol lolou likoy dindi bala ngay dugg ci julli gi war nga fataliko waxtu wo xamene teren lañ la ci sa buntu bammel war ngay bayyi xel ci laaj ko biñu lay laaj ci sa bammel ñaari malaika yi war ngay xalaat bis penc bo taxawé ci kanam yalla lolou motax yonent bi ne nit day dana julli ba selmal te duñ ko bindal sax genn walu julli gi duñ ko bindal sax kaaru julli gi duñ ko bindal sax diko wax di wey di wañi ba nga xamne na woné ne nit ki daal xamnañ ni julli gi choono bi rek la ci am naka nono asaka muñey tax nit genné ko neñu alal shaqiqu ruhi dafa sax ci ruh li tax nit ci genné ko gëm yalla deug lay doon waye bu xamé né day label li dess ci alalam day label xolam té ngeureumal yalla la ciy wut dana am muñ gog nga xamné moy tax mu mëna génné asaka doom adama bëgg la té bërebam ci nit moy xol ku nekk xam na né xol moy bëgg li man manam ngeum itam ci bërebam ci nit moy xol ñaar buñu bokkel lenn diko xëccio té moy alal wala bëgg aduna muy xëccio xol mok ngëm la ëpp doole rek moy wat bi sallallahu ta'ala sallama ne raaytu abdurrahman ibn awf yadkhulu aljannata habwan gisna faabu buñuy wax abdurrahman ibn awf muy ram di dugg aljana xolama yu ñu ko firé modi dañ ne abdurrahman ibn awf ku bari won alal la dafa bari won alal lool waye ngëmam itam ku reewon ngëm la ku son ci l'islam la ku topon yaronte bi sallallahu sallama lima waxon nak ne alal xol moy taxwayam ngëm itam xol moy taxwayam bi nga xamé ni ngëmu sayyidina abdurrahman ibn awf bo mi ngi koy xëc ci jëme aljana alal ji diko xëc di delo ci aduna waye ngëmam mo gëna fa nexa nexayu alal bi ci xolam ba taxna mi ngi koy xëc ci jëme aljana waye fu gëna for gim ko gëna for téwul mu diko delo ci ba ab demam yexane koy ram awf muy ram di dugg aljana kon nit ki bu fekente ne xam na ne xel kat mom alalam ji muy genné lu ko yalla sant la te sañu ko bañ te bu ko deful loram la bu ko defey njariñam la ëlëk te fam koy jariñe fofu la njariñ di nexé kon ngeumum gogou dana ko dimbali ci mu def war waru yalla bobu mu ka nonu koor nit ki bu woré te limu bëgg lepp mu diko gis man ko muñ muñ do nga ko koy may motax yonent bi ne as-sabru nisful iman kon julit war na yene yi fu mu toll diko yene ñepp war na diglé lu baax di téralu gon fu mu toll ndax képp ko xamné neñu bëgg nga xam fan nga toll yalla na nga sét taxol fan la ca yalla toll gannaaw képp ci nun ku ci nekk sam nga bo xamné dañ la laaj ëlëk li nga doon sam sa dañ la laaj ñi nga dëkkalé lon ci aduna haqi dëkkalé ndax sam nga ko ba mat wala dét dañ la laaj ka haqi doom ndax amna yo xamné doom ak wajur dañ ko layo ëlëk dañ la laaj sey jégué ñaalé ndax na nga leen warona taxawok la nga leen mëna defal nga leen ko ba ci jàmbur ñi nga xamné ay julli lañu né yow
lol motax yalla ne walazina jahadu fina lana tiyanum subulana gañ nga xamne jihar nañu ci nun yalla daanu len jaarale sunu yoon dina ma ñattaqillahi chalahu makhrajan cepp ku ragal yalla nang ko wara ragale sun borom dana la ubil bunt dana la musal ci sikki ak lent yi kon faaw jam bi war day fateliko de ngir mu nek deug deug julit wal na ragal boromam xamne ne de nga ci kanamam te munu ko jeggi munu ko teggi fu mu walbatiko rek dana ci daanu fof bir fof moy sax wayam na xamne xel ay sax rek ñokoy wetali ci bammelam na xamne ñaari malaika yeey rak la ñuy wax munkar ak nakir ñoy ñam fay togalel te seenu melo nala ko yalla neub nako woor ne legi fofu mu teud rendez-vous bi manam fa muy kañ la jugati moy sa yomul xiyam rek te boba bu fa jugge ñaari keur rek am ben mu dem aljana wala mu dem safara te nako woor ne lepp lo xamne luy ñew la rek lu jégué la lool motax sallallahu alayhi wasallam al kayis man dana nafsuhu wa amila ma ba'da al maut ci am xel deug deug dal moy ki nga xamne toroxal na ba kanam te xex ay banne xam ba wute ñom te jëf ngir la nek ci gannaaw de motax sun borom bi net farabalina hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'riduna bis biñu hisab nit ñi mi gëna jëgé rek waye nit ñi di gëna sagan rek di ko gëna wone gannaaw aduna nak geej la ñu bari lap nañ ci te ku ci lap bo tuul doto delu ci waat ndax lap ci aduna day sagan lo xol sallallahu alayhi wasallam ne yashibu ibn adama wa yashibu ma'ahu haslatan al hirs wa tul al amal dama dama lu mu magat magat lu mu yag yag ci aduna amna ñaari jikko ño xamne du tagu mu mom lay magatalé modi xër ak mebet mu gudd neena walaw kana limni adama wadiyan min zahabin labtaghalahuma salisan dama dama ko xër la bu fekkone nit amna ñaari xur ñu fessalal ko ko del ak wurus faw xelam dem ci wenen xur bu ko ñettel neena biiru dom adama dal fuf rek ko meena jomp neena minan nati man yamut nisfuhu wala yanzajru nisfuhu al akhar amna ci nit ñi ño xamne raw nañu raw bo xamne bu seen genn wal de won ba de koy itam genn wal gi ci def ba tax ñu jajj mukk delu ci dañuy wey rek waye kep ko xamne sip nga dajje ak yalla ëlëk yalla sip na dajje ak yow ëlëk te aduna mom la yalla gëna wayafal ci magum yo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masnay dox ben bis ay saaba and ak mom mu dem ba fek xar mu de ñu sanni ko mu nepp ba ken mu ko jégué mu ne xamna xar mi de seen borom bëggatu ko ñu ne ko ñak ko soxla motax ñu sanni ko fi mu ne day ni suñu borom soxla de aduna mo raw ni ñu soxla de seen xar mi waaw neenu aduna ba nga xamé ne dañ ko pété ak lafu yo lafu mu yo mu wat ko fa yalla bu fekkonté ne yam nak mom rek kon yéfer bi ci mos ben gox waye bu fekké ne nit ci lool lepp mi ngi koy xalaat dana ko dimbali ci mu jëf jëf yi ko yalla sant ndax mu ko rafetal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom dana xagn nit aduna bu yamal khiyamé bu koy fay ne ko aduna ji kat lima la ko xagne won dimb du dara lu dul fonk gi mala fonk rek ak doyadil gi ma doyadil aduna motax ma eppele lako na dom adama bi bu fekke ne bëgg na nek julit bu ragal yalla na xalam di xalal dem ci sukrat de ak xar xarle na xalam di dem ci waxtu nga xamene yaramam soppiku na ba metti di taxaro ci ciirem yep te ben ci rek bu de metti xagn ko jam waxtu wo xamene nak rawatina ciirem yep metti di lamb nako bir ak biti ba ñaari nak bitam yoy bokku jëm kaw tu ñam yoy la gatt lam ñam wi wogu ci bir jëmiñam ba ciirem yoy yep commencé de ba ñaari tankam ni di sedd ba wu may ag ci putam mi fofu ay mboot amna fi ak secret yo xamne sun borom do nga ko xam ci waxtu wo lañuy upp buntu tuup bu waji tuubete ken dootu ko nango innama tawbatu lil ladina ya'maluna as-sawaba bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa la yatubu la alim wa kana alim wa laysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayi'at hatta idha adra ahadum al-maut qala inni tubtu lana wa lil ladina yamutuna hum kufarun al-quran neena tuup ki nga xamne dafa def lu bon gannaaw gi mu jajju delu ci wat la ko yalla may waye du ki nga xamne dafa nur ci lu bon ba nga xamne de taxaw na mu sol na legi tuup na lolou motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne bi jëm ji tolo fofu dañuy upp buntu tuubam lum tuubati legi defatu ko nangu ndax fofu ci waxtu wow la nan jak malaika malakul maut bi nga xamne mo koy fatte mune bu laaj mukk wextanu de bu laaj mukk tiefu de ndax sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ci sun borom lepp ak lim koy fonk nga xamne lim bind lepp moko ci gënal dafa daan ñaan sun borom diko waya falal wextanu de ak tiefu de jeele nañ ci al hasan mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neen doona waxtane de ak tiisam ba mune ñetti téméri jassi ñu la door deexu gëna metti mune deegi gëna wayef mu melne luñu wax haska ci arab suent la ko tubab di wax modi gis nga
xar mom nga xamne dafa duuf ba duuf duuf am len ci gannaaw bi mu teud tangaay bi japp ko ba gares gi seep ba tak ci len bi ba wo ba ñuul lolu moy hasaka moy sent boko jappone diko xecc ci xar mi len bi champori len yi dag top ci neena buñuy rocci ruugi non la deme fepp fu nek ci yaram la nga xamne mo ci gëna yëkmatit non lay topé roh gi sayyidina umar radhiyallahu anhu bimu laaje kaab naka la demel daf ne ko ciaru garab bo xamne dafa fess del ci deb lunk nek ci biir nit ci bepp ciir ak bepp barab ci biir yaram bi dekk siwna ca bonkal mu am doole ñepp lu ko niko bif ben yon nonu la mel gis ne kon ti ci de ñett yi la ben bu ñeek bi moy rocciru gogu ñu wax ñaarel bi moy jandlok malakul mauti malakul mauti lu doy war la waxtu wax bene jambi ne ko jak xamatu fu mu nek xolam sax day bëgg sey xam ngeen ni xel jinne sax boko gisé tam fas liyene say saye doko mëna dekkou ben sa xel dana reer wala nga dof rawati na nak malaka mi nga xamne yalla daf ko xaro pour ay nonam rek mudileen naqral dileen tisal deg ngeen bataay ñu ne sallallahu ta'ala wa sallama sayyidina jibril limu ñew ci mom lepp daf daan indi melaw nit ku tedd wala melaw rafet wala melaw ku ñu xamone lu gëna bari ku ñu wax dahiyatu al kalbi melom la daan indi waye ñaar yoon wala ñett la ko mësa gis ci melaw ko yalla bind deug deug ta sallallahu alayhi wasallam bimu gisee sidina jibril ci melaw ko yalla bind deug dafa xam ba mu ximbali ko sidina jibril ne ko ay ngal la kon bo jiton mikail na ngay def sidina ibrahim alayhi salam masna laaj malakul mawt ne ko dama bëgg nga won ma melaw wi ngay dikke bo de rocc ci ruuh ku texe di mu ne ko lolu atenoko bu ma la ko wone nga de mu ne ko man bëgg na won ma rek man na ko bimu ko feño bimu xame xam ay sa bimu ximbali ko dafa ne giñ na ne sun borom bu amul won ben mbugal bu muy mbugal ku ko may ludul xol la yow mi rek doyna seuk kon ci mbugal gogule kon ñetti tiss yoy moy tissi de julit bu ne war na koy fatlikou waye waxtu wo xamene roga ngi roccu li nit ki ñeuka gis lan lay ñeuka jandal moy ay jëfam jëf yu bax yi ak yu bon yi jëf yu bax yi dana melo melo xamne daan ko waxtane jëf yu ben yi dana melo melo xamne gaaw dem dugg safara sax gëna mo koy gënal jakkar lo ñom ndax ñaaw rek ak tiss ak xataw ak naqari ak raglu lol lepp lu ne téré bu nekkon ci xolam moyam yoy yeb bind nañ ko ci waye attache terrestre yi ko dot ci aduna bi ba taxna nekul esprit kesse motax mënu ko wona gis bis bobu nak waxtu mu tollo fofu te sun borom ne tafaka shafna anka ghita'ak subhanahu wa ta'ala hadidun sallallahu alayhi wasallam neena annas niyamun fa iza matu intabahu nit ñi dañuy nelaw kañ lañuy yew xana buñu de ndax ruh bi mu duggé ci yaram te yaram di ko dekk fi ci suuf ñu tabaxé ko ci ban ruh mom bok ci alamul malakut di ci leeru yalla nga xamne umpelewul dara day xam lepp day nek fep carte dem mené su ko waxtane bi nga xamé né roh dug na ci dal di nek ci kasso go xamné amul bunt amul volontaire amul fumuy gisé dara boba la faté yamu xamone ci fumu dekkon demb yépp ba dal di nek ni nga xamné non la doom adama di mélé nga xamné xamul dara ci ëlëk lu ko wéssu du ko xam lu ko sori du ko xam lo xamné mir doxna digënté mom du ko gis waye waxtu wo xamé né mu ngi dé ba tollu fofu attache yoy nga xamné dañ na day jallok aduna bëpp day mélé mom bëti kessé dong la bu ko défé jëfëm yoy yépp mu jallok ñom jëf yi ñaaw yi mbugal na ci mom nam koy gisé dana doy war

wote ci njarim ab jotaay ba ñam wo ñewé mu def leen yenté xaj ñen ñi mu ne nañ toggé penko ñen ñi mu ne nañ toggé sowu ñen ñi mu ne nañ toggé salum ñen ñi mu ne nañ toggé gannaar ku ñu wax Serigne Thierno Cissé fekke nako serigne bi ne leen yeen wa penko dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fajj ken tontul ba muy ñatt yoon am ku ne ko nun dey mbacke xif lek rek la nga xam ci lu ko mëna fajj mune yeen wa sow dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fajj am ko tont ne ko nun dey mbacke xamuñu leen lu ko mëna fajj lu lek mo wëlbeutiko dane yeen wa salum dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fajj am ko tont ne ko xamuñu leen lu ko mëna fajj lu lek mune yeen wa gannar nak xif lu gene xam ci lu ko mëna fajj am ko ne ko nun dey mbacke xamuñu dara lu ko mëna fajj lu lek mo wëlbeutiko wa djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fajj du lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp an ne ko waaw mbacke mune man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen ni dey xif xawma dara lu ko meuna fajj du lek ni mu len woré ne xif dara mënu ko fajj du lek ne len wor ne mbugolum bammel dara mënu ko fek luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamne ku nek ci aduna de sangu ci bir waye mbalanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax maslam ku ñew ci serigne touba di jébal bim jébalo ba nopi di wax xër gum xër bané serigne bi man day boma digalon ma tabbi ca tenbe sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko bam wax ba nopi nak duma la digal nga tabbi ci tenbe ndax tabbi ci tenbe amalu la ndariñ amalu ma ndariñ ana lu mu doon kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne na ro jëf lu lako may nga diko waxe non waye kay ma digal la lulay jariñ bo démé na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu doon tagok serigne bi diko wax xër buñu xër ci mom ak bëgg buñ ko bëgg bané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def serigne bi ne len bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ko doon jéblu ci serigne bi wala bokko xam da dik ci serigne bi ne ko man day dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama ni jaay serigne bi wax ne na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kéré ba ak ci serigne bi ne ko ndol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nopi nga mu ne ko waaw serigne bi ne ko deglu li ma lay bëgg wax dana la boole ak ño xamne danañ mëna wootu ño ñu nga ñak te bo defé li ma lay wax du ngeen tagoté dikkel delu te bo démé nga def jaamu yalla muy sa baye def liggéey muy sa nday def doylu muy sa niyaay tay siara si waye ñak ñett yoy nak jëru tok fi bi lolu amé ci biir jotaay bi am kenen ku top ci dal na serigne bi man day dama bëggona jéblu serigne bi ne ko ha mu ne ko dama bëggon buma jéblo ba nopi loma digal ma def ko loma téré ma bako serigne bi ne ko mo gën dé anam bolo mi nekkon fofu ña fa nekkon dal di jégé ci serigne bi dal di ne den ki dé dafa am lum wax dal di ne ko waxatal li nga waxon koko waxat lam waxon serigne bi ne ko dama bëgg ngeen yegne jéblu ay wax dong la dé ngeen lima wax ñu ne waaw mbacké serigne bi ne boko waxé dégg nañ ko boko jëfé japp nañ ko daldi ne gees kilifa yi ne len dama bëgg waxtaan ak yeen ci lu melne loolu waji waxon légui dama len di denk yeen ñi ñuy dik ci yeen di jéblu ci yeen dama bëgg fofé asgor bayyi ko té dik fi yow sukku daldi ne la dama la jébal sama bop ngir yalla ku la wax loolu na nga samonté ak mom baat bobu mu wax ba fa ngeen mëna yëm bu mu xamanté loko gëna bëgg lu wésu yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbolo mi ma leen di bolel ngeen leen di digal ngir yalla di leen téré ngir yalla lepp lu ci way di diglé na fekk mu sax ca lepp lu ci way di téré na fekk mu bako dama bëgg ngeen yegné gor yi ma leen di bolel ko ci wo digal ko ngir sunu borom boromam nangul loko façon sa duko saña bañ ko ci wo digal ko ngir sa bakkanu bop bakkanam gantu loko duko nang dama bëgg ngeen yegne asgor du ragal durus be ngeen ko
ñu ne waaw mbacke mu ne asgor day jomb ragal bokay def la nga ragal bu fa nekkatul doto ko ragal rus bokay def ka nga rus bu fa nekkatul doto ko rus jomb nak ci sidit lay nek ak deret dama bëgg ngeen jombaté def lu yalla gëremul lolu la leen digal mbollem askan yi may tuddo ak bokk yi nu way mëna tuddo ci man ak lu way mëna doon ci man dama bëgg ngeen yegg ne lu way japp ne man nako ci man lu mëna doon te yor jikko jo xamne kuma déggone dima sess ci bu ñëwé ba gis la day wañi ko ngir sa jikko dootu ko jaral bayyi lam neewal dootu ko jaral aksi fi man koké kum mëna doon na xamne aw digëng ci sunu digënté.

tuaj karambati ci amerik ñu ko jagal diko soñ mom itam ñu diko sey modou ndjay mu jori ni ahlu khasid khasidi ta lolu khasidi mom ñep mom moy lepp tax seigne bi dana ku gag ci al de jank xayit tuasil aqdami ila la abida bila khalwati wala abqa kama ana ko yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dalna suñu yakar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yeene khasidi kat mo ci am sa mom ci liggey bel bok ken mënu ko ci ay ñu ko seigne papa amar papa amar mo nek mo jori nur dari tuaj karam canada nur dari canada ñi wo seigne ba ma jaar kan nek canada seigne ba ma jaar ni wo wa montreal ni wo wa quebec ak fu dekk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngay jëng sa way yokkalen seen jëngu du ko gor ci ñu ko yëgal seigne babacar diouf momit ni jëri ni nur dari na canada la nek da di ko yëgal seigne moussa jeng nek jëri ni salou musafiri ci canada ñu ko yëgal salou musafiri da mo yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal seigne djuga jeng moy jëri daayira du Sadou Moussa batay Canada ñu ñaan Yalla defal leen yobbal bu ñeen bëgg am ko Seigne Touba di ko yëgal Soxna Fatou lo nek jëri Mam Diara ci Canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep Tondé Rama Sall nek jëri Mam Diara ci Canada batay moy tam ñu ko yëgal Mortala Sall nek jëri Seigne Touba Arsanti ñu bëpp yër Touba ci kanam waye di ko yëgal Seigne Cheikh Ndiaye nek ci Touba ci kanam Brésil moy boko jitté fofu Seigne Mohamed Tam jëri Seigne Touba nek Brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñ mo ñu and la ñëpp sey asgéré jëwri mo nek jëwri moy ñëk jëwri jëwri fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñ waay diko yëgal seigne cheikh djum nek mexico ñu koy soñ moy tak wa mexico yëpp waay diko yëgal seigne ndonga fay jëwri tuwa uruguay nek mo nek jay uruguay waay diko yëgal seigne fallu gay nek japon ñu gëna soña suñu bop rek di woti wolu continent yi afrique amérique Europe, Asie, Australie, ko ñi wo ñepp rek di wo ci Chine, Simir Mboy ma jëri ni Seigne Touba nek fofu ci Chine, Guanso ñu koy wax diko siaro Sabit Rasoul nek fofu, mu siaro yu moy Saad Ibn Abi Waqqas, di woti Mamoudou Gadiega ko nek ko na Touba ci kanam nek Chine moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk. Nek ay jafé jafé Yalla nako sama bo tagal yow. Ku fekk nek ci xiwol Yalla nga yok. Ku fekk nek wër Yalla nga wër. Ku fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu tey soti. Bu kaddu assi ci yow yalla ngi sobon sotal bak sio khadim ñu ngi ñaan ci bakke rabbihu awal bi nga xamne moy sahru mawd nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat suñu mbir defal lañ jamm defal lañ xewal musul lañ ci ndog yi rew yi ak ndab ya joxal lañ xewal rew ya te musul lañ ci lay galan ko wa rew ma rew yëpp ci yalla fi yalla jamm ci dekk gën fa nek yalla bu ci kenn am yenn jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yagal seigne touba daayir nak dañ jog da xam president daayir yëpp lañ xamne liggey bi liggey seigne touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggéey Seigne Touba bi jaxu ci liggéey Seigne Touba dara li ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur sëriñ yaangi fa yobbu sa adiya bo tiwla bokku daayira tiwla def la nga wa def sa keur sëriñ kon li ndolé nak Seigne Moustapha waxe won mënon la da nga mi ndolé rek bu ko defé ñepp gis résident yi xam nañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard nga def ci ñaar téwé kenn mu téné ci kon bu lamp také bokku ngeen ci bu addi sodo am ngeen ci bu fajuukay amé bokku ngeen ci kon ku ci xass ci go signatibel kep do ci signé kep

yajje kafa sumbir ci seen alkan di bal serigne touba ni rawla kenn gëm yalla gëm yenen ba am serigne ba mo tax nga gëm dogal ya atan yeen ba gëm dogal te xaw digal fogra ni la serigne bi def borom faat seen bi reuy seen bu reuy bi di sambolam senegal te teewu ko karame te teewu ko karame ni mari dal farajulu rajulu mun yasbiru fi baliyatin wa ni'amil hajj fi sabran jamilan maka lakhir ya

na touré bolé ak bari jalaré ande guddou tank le mbeur di loré ya fi demen ko na krek ko nga fekk serigne touba ne len na ko nga ya bari ay ndam sir borom gaba ya bari ay ndam.

tabanti bamba samba ya ko sam ko am fappa bi yom ba fa rasulullah dit ko seigne ba demul wallahi sid borom gawan fappa bi yom ba fa rasulullah dit ko seigne ba demul wallahi selonglo nga ngeng ci walu yalla sid borom gawan selonglo nga ngeng ci walu yalla fess nga paras santal ci walu yalla sid borom gawan fess nga paras santal ci walu yalla yow la faaje tek nti marab yow la faaje tek nti marab ngir xamni man nga xawsu man nga xoddu yor murid sent nga sen raaya fou des ni giro ba mi daaya sabar sabar la gay xata fi bagar nar nga nga juk ni tudde ci moxtar ya jek nak ci yoonu bamba yay sant yon ci yoonu cheikh bamba lu nek ya ko jëk am ci sodan ya nuy masal ya nuy masal sit borom gawar ya nuy masal ya

Serigne Touba neena na ngay set fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi te bañ di set li war nit ñi ci yow.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون
1: والسلام عليكم ورحمة الله دون سفر دي دفر مbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi yimna ko ngir magalam gi doon safar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi magal gi nak moko da def lim ci digle de moy ñu jaamu yalla ci sunna sun digal laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal kafem di begel mbolo mi yon waangi serigne bi deele de ne ko gess mo man ci bisam bi bis ba ñuy jaar la dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonk bisam bi dana raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi te neena lo am ci dunya ji ci xati payen ëlëk da lay raw bu len koy ñeeblu mur maangi serigne bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis saw nakar dem ngor gu reey gaangi teewul mo xne bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakaw liko kay sentu nos gaangi ni bi sidi di mel nit ñepp ñepp di bek bisam bi sa bu dikke moy raw lu wer laangi serign bi wona la wuy jil yalla moko defal mo am lu dul jeex te la dir wuy ci raw gaangi cheikh abdullah nonna amnay gaay wir yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah nonna amnay gaay wir yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi digal yi nak ñaara gi yo xamne mom la bëggoon moy magalam geek jumaaji yaar yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waye ciol gi do mat te bubu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jaxatetam am nu lom nu waxon ndortal jumaaji lu yemo yemo wax jaangi li defi am ci jumaaji jarna xeyna rajax sabab toj ngir liggeeyil bamba war gaangi jumaaji nak legi bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go mag gaangi jumaaji nak lagi bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak fep fup julli kat ne yaatalam gaangi europe afi amerique afrique funin manana may jang téré bi ak hadis ndigal laangi señ bamba nak faqa saydi yep daldi de xëñ hadis yi ak téré bi yombal la mir maangi jëlal xasaydi yaw lo aman durus da nga am yoolu ko wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ki man alquran nay boole ñaar yaangi señ bi waxna ko am yolup hadisi ta am yolup quran ak bu magal witalam waangi yep nak ben bo am rek rek la wax par quran fat sikariit fat ko dab gaangi magal gi ngay dabe mbolam yi wa gaay amon tem rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolup magal gi lumat ati at eut be señ bambane ngay ne lu doon laangi kon na ko am yolu magal gi lu mat ati at eut be señ bamba de ngay ne lu doon laangi jota yi señ bamba be muy ne akum yonenam ku bëgg teew na nga teew magal fi jaggaangi ku mu la teew na nga jël asleuf ta def ca batay bu yene selle nga feñal yene jëf jaangi lo def ci magal gi señ bamba gi gis ta du xeb lo yene yi dana xam bul wax lu neew laangi ganar ba japp geleem beurem ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi ganar ba japp geleem beurem ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi nun gaay dekk serigne touba ci bir dekk bi lansar yi kat bu nuyobul lenn muñ gaangi yenen ba kat fumu geso gis serigne bi mo tew fi ak wetam gaay yonnen baangi gaayangi cheikh bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jeurin jumat jangi lansari moy nit ñi am keur fe ta gan ñi di ñew yenen bi waxna lu wër ci gan hadis baangi man kana yu'minu kon gan ñi dañ leen di teral yenen ba li lañu wax topal digal laangi nan waccu sulal yi jox leen toggi ñam joxe xif di kaf di rebelli mo gën bernde mbeg maangi nan waccu sulal yi jox leen toggi ñam joxe xif de kaf dire belli mo gën bernde mbig maangi way kat banena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam gis moytu khaswaangi nebeul sa jikko te jikko yiwu te nebu sa mer bu mar te bu mer tayit may mare yon waangi sagan bu yexse ne mom da sonu nang ko wutal fu ya musunu fa yow fe xel ko ndam laangi buy lekit bu ko boole jëmu yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi buy lek yit bu ko boole jëmu yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi bul gëdd bul xasse bul door don te lay gone sax ci teewu gan gi da koy reddlo ndigal laangi saggan ba saggan dewen buy del ci wat do xalaat dalat sa keur tangane Touba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le keur gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len merlo lu sew laangi yow gan gi bul nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salaasatu ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur gamu dal ngir picc sax ciar bu muy dal noko roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñoom liggey la nga man se weur se dit bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn duuy say pass mu fess nga ne fess bo del ci waate di laaj reer gatt xel gaangi siare warna la kenneewul bu len ko defit waye ndagam da ngay joxe dal bi wat ko sof gaangi ki teru amna lu war kañ teru am lu ko war ku waccu war war ya def nas njombe war gaangi ki teru amna lu war kañ teru am lu ko war ku waccu war war ya def nas njombe war gaangi ñewal te señ bi di tax teru te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaax gaangi gan ñepp yal nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi beug yallaat mbeug maangi gan ñepp yal nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi beug yallaat mbeug maangi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin
2: ala sayyidina muhammadin abdullah lox day bëgg jeex am gañu baax ñi bëgg jeex am bari yu ndaw yi bëgg jeex mo gañu xam naka pexe adina ndax day bëgg jeex am gañu baax ñi bëgg jeex am bari yu ndaw yi bëgg jeex mo gañu xam naka pexe adina ndax day bëgg jeex am gañu baax ñi bëgg jeex am bari yu ndaw yi bëgg jeex mo gañu xam naka pexe ka xam le won ak terbiyo ak ka xamoon ak terbiyo ma buñ demé ba surbiyo ku leen di wax na ka pexe ka wote won ci aduna ba ñepp wéti faduna na jema dëdd aduna te jema woy jema pexe cheikh bamba dem ci wam sa sin cheikh ibrahim ci tam sa sin ñi ñi dess ku ñuy dessé yeen mourid na ka pexe adu dem badom dikem sera bale dom dikem rawi bokku rawi dom top ni waaj len moy pexe afet morom yaay top ma serigni doga yaay top ma nan jema wali sen tama taba po mi ngeen di pexe cheikh ibrahim galandina motax mu dada aduna fekona bamba sotina wajana aljana itakh masay khibar anja balam bay wax ni yalla mi ko mom bokone bamba molamo rafi ko jox ko sey texe tekkal ko yon wa am murid diaw baraw pexem marit bam gelam bari murid te doture di tex texi mu dali dem tay bandakar ngi deug bamba di fakhar sen na serigne tay bandakar ci jangalay xami texe mu dali dem tay bandakar ngi deug bamba di fakhar sen na serigne tay bandakar ci jangalay xami texe mu tedd guddi istikhar ba mu xeye ba ti ci ba serigne maktar re fajar leram nga won ko ay texe maktar tre nga yari jor yel ko jam bakke ka jor cheikh bamba yoni ko ci bo cheikh ibra top ko ci dexe ba gis na serigne adama gi sani miram dal ci ngoy won ko bamba mer mu reey serigne bi na ko bo waxe wax ko tektal ya ba mom serigne bi won ko la ba mom mo xam ni gis na ko ko mom mu dal fam biram joxe ma wax la bis bandax mu war ñaar fukki fan ci wéro koor bi ci di leer la mbir ma woor cheikh ibrahim mo ray taxe mu soobu far ba jitu leen bamba ne ki ëpp na leen leeram gu rëy gi war na leen mu toll xol bay nox nox war na ne tuuti kon mu dem fekk sëriñ balam mbiram ba kenn du musibaat inam bu lu ci bis ba ne taxe darama darama darama cheikh ibrahim darama cheikh ibrahim darama cheikh ibrahim la bo be cheikh ibamba tal leral nga rew ya kamal yalla nga doli berax adam sarfa falla ila ha illa allah falla ila ha ila illa Allah la ilaha illa Allah rabb la ilaha illa Allah nimbalay bal yermane